mo ba fe ki na o ma je pati bo o ti de yan pataki pataki carry be like me she change mo di yan to fi won ta to ni ara plate still grow by change emi le mo to ti ro pe ko le show ire mo bo jiwo olorun kini mo ri mo ri re emi le ni down ara ye to fi console emi no re le ni ti mo fi owo control eye yan je ni olorun to bi olorun to bo sisu owo to se ti mi je lo bi sey mo olorun ina lo se ti oko ya olorun je ore ni wa je ma je ka wo fire ti ba fe wo ni yara yin tele e ma ni pe grow na mo n jama la ni si mo ti pe tu o le na omo lawo ni mi fi o n tri fun esu te su ba ni package man o ma ri.

kesho itakam na nini, na utatuli ni achia mkidi. Nilijua gawe ni mdigidi, basi kudhani itawe kwa hivi. Kono stingi eje kwa mimi, na chose pendangi vipindi. Kwa kikao ni vitimbi, na uliko kitu wa utiki. In the beginning God created Eve to deceive me. Companion.

ari bojori bojo mo gbo omo yo Bari bojori bojo mo gbo omo yo Bari bojori bojo mo gbo omo yo Dani le bi ko ma mejo mo gbo omo yo.